na pray wo maka fu shewa ni wonyangu sase wiyo nyame utiasie na wahiri tuli kada tebiera wiyo nyame ano pay di hine ya fasidania yeye mmao ewo Jesus demon tea.